0: nkareni karagira nkareni waga kirutaraga wira ya kwendia maguta koromba tokerokete no thongere nkareni twendagia maguta ma kuma company ya mafuko na goye tuga kwenderia tugukena mono tukiona bracing sina yete gutetedia na gutetedia kinya atoli beto na kinya antu beto pa Kenya yonde itudikageria Nero FM agita karatu igagwa akiaria igagwa tukenerete na natupe ya mataro bwega ni twendete Nero FM no tupa mataro ba matupe ya
1: ndita wa nkadha njerusha ndita gira ngwe ya nkarini na ndita ngwe ekwendia mauta yo ni uroro merete na na kwendia tukene na ingo shokeria ngai nkadho sana no ntupa ntukweru ali usema ni blessing uratu mbotu uratu suite tibu ya lieto blessing tukaibwa kudhali mwaki o mundhe tuonete yentu kwe mwanya no ntupa kuona blessing medho kwa medho na ito wete kia guare ntuko siyato siyake the essence yeti ya muno no ntuke lukira blessing ato tumira customer baba inge muno bara baka mbotu uraira nkareni ito endasia bare ati siyato kuma mauta ito endasia eria ya Mount Kenya na ito endasia ntopi antuka na mauria mea na ito kumea blessing yoneta na u ato areri ntopi ubi on the boya na nikendomba kumenyelia customer betu uratu endelea nkareni mauta yeta wa smart view na ntuke na weta wa yama

Ndaike kumi na ithano, thaithatu na ndaike kumi na ithano, muthikiria good morning. Tukithire kairia thaenerea kore muisho riri kenda tuithura tuina kanyaga kathongi monoga kuromba. Kumagaruka aja ndaike inkei muenda maguruwa nyiri akitho ma ntetu na njira inda aja nda mukirathi mui nyingi mono mono. Chigie kamuana gaka, gaka Eva. Anto bai tayari monoko musupport na kuena kinyabangi. Kurora ambira are aja nyawe ngwana kuenda kutuma support yewe blessing to chokereria til na mbeu ya kana kau muntu na gwata amantu akorirwa kana ati atithirwa ri aku akameme na nuko me akiumia na kiona antu rabe na mantu ama ingi untububuka.

0: na murungu na yape nekaire na ndetika.
1: Hizi ni kelele za nini?
2: Mbango Joan Painya na Makena Materi wa Mongera.
3: It's a divine return.
0: A divine assignment.

0: na challenges isiye yete menge muno kwa anto baka isi ndira giri 20 giri 10 giri 30 giri 40 giri babute mwankora musidora monene ruare nge tora kuno no mwanka musido mwomba kudro onekani tora sindelete giri mana yedhatu na thai barabonde bandikireti thai barinko mnyoko wababa wa ya tuibo monene ora kuwa wa ao mbele asetha kaluimbo ba uo ndikireti ya ukumadhimone yeku mbele ikinya thako mne yere na andare kabebutini ukomba kudro kidera mbesa dhiringi giri 20 edhia 3 ukumadhimone yeku inya star 67 wana ashinge kuthika na siya ni Meru FM ngwataniro ya Meru muthikira Twitter neti mwanka madhaya dhainya siya otuko mwanka madhaya dhainya siya otuko endene mubango yu atuire be kiaragone
1: Meru FM ngwataniro ya Amiru.